0: tabuluko. Nasana nasabu pazil. Tamuina tamuibu masakambi. Misakamagi awaba the mating pambi. Maduna here napunsi the mahiwigan.
1: Karino, matum kangraba. Mame makok samna daba wahi kayadona. Aibu, hen hena, akiba ma pawali.
0: Ki you know. Nasi ini lakli basi. Kana agumba magi. Uba thang mangam draba thamu yi polu mama thang thebi ge khane lak pane.
1: Kainu, kari, kana agumba magi thamu yi polu.
0: Aiyi maru nongin na nangbo asuki matik ngsije.
1: Kare ba.
0: Adu bo.
1: Kari.
0: Nongin na di nangonda phungduk pangam dri.
1: Da nongin na.
0: Kana amadra su nangbo nungsi banati. Nongin kaktina nangbo nungsije ban. Phungduk pangam da bagi aiyi iting lo. Mahak na hari ba nangun nungsi ba misak ado mahak ni mahak ahin kaya tumbayakit mahak ki kudang da may iktuna nangi naming tabu hak tuna taza ba ni I maktuna iba si tikaya nangun na pibangam da na lady ba ni
1: mana bo
0: nang napamza ba masyo mana angaw po kumlit ni puna maksi mahak na nahakun nungsi ba ki kudang ni masiwa nang nayabidra ba ma ikay nungsi yana doon na ngawag doon sa tiga ni
1: Angak pani. Punsi si dah han bawa ina. Aigi thamoi dah tak kiba nung si bagi mami bo. Minam bawa iram laba.
0: Sna.
1: Ngasih gimi kok pasi dah. Aina pangli bagi kai ba. Punsi ki kok pengam laroi dapat tak pam mama ga. Kari bu kenari bagi. Magi thamoi gi awa abadu dagi. Ngasih aina pangli bagi kai ba sina. Saruk cama cama heli. Masih di. Pang daba, nupa thok daba migi matauni. Ay danongin bunga piba, sungam ngamlo.
0: Misna.
1: Ay na pangliba ikai ba sumna, masu saksano, wasano, ngawdun na zarki hai ba su tatsasano. Ay sale, ay sale.
0: Ngay kuwo. Chakrasano bae. Chakrasano. Bae. Ay. Ay yam nungare bae.
2: Nungin.
0: Mana ya bi bayabi da ba ai na ngam da ba thabak ama na nu pang thuk ire
2: ba
0: ai ai am nuai ba ngasi ti ai am nuai ai na ma bu nu si hai ba se masu khang di khang khre da na
2: nongin

0: Bima, nang napanahali ba si iyagada ba ni ko? Nang baba na niya, iyam naman nakalaga hali ba ni? Mahinipan ba na misida? Waroy po la matang hanap po ningi hai. Nang ibaba na suha, yatuklap na mali. Nang yaro ko ibe ma.
1: Ima, ay wasok yam na luhong haning iba si bu karigino. Hawjik lady ba ima gipibam sida. Karam na ima wathadok to na zat pangam gadawri pano. Ay ngamwe, ay ngamkiro ima.
0: Hawjik lady ba. Imagi pipam sida ni. Nang na imana hai ba in gada ba se. Imana bo. Kayang kuy na hingga ni ima. Isya na luhong ba do. Ima yeng. Ima yeng ingi bi ama.
1: Ima.
0: Nupa do. Ahan ni hai do na nang yaning da ba tau gano nang nanungay kiba nang bu lu na tau bi ka da ba mapam madu da nang nalay haura ba di ima na chakra ba so nang nanakwa nung pase simlak pa yai da na ima gibi ama
1: ima ima
0: se kapano
1: nung ay tabawa kan kan gano imagi ning batong na naba ay show ito nung wanda gani ima kapano ima na abay hanjin kini kapano
0: ima nung ay re ima yaw na nung ay re nabung do nanggida nung indo ko karigino mana lak riba sibo pau bi ko imana lak ta baya de hai de na na khara hai ko mana dan bi han do re ni
1: hai ki ge ma se se potaro ma potano bo toro tum taro ko ai khuya da phange na khong pai bi tum bathe mu ko ima
0: hoy ima ima tum bathe m lage nang nang adom phamu ko
1: phamge tum tharo ima ima se tum thakra male do ilu honga daraba masak sungkang kang riba nupa amada paisa gi damak ai bunu ngai na lain na bagi damak karam na sakang na driba maga alla man gi makada ai na singna duna lu hongba sakang na driba nupa nupi punsi le punsem ki ba ai na han badi natte adu adubu ai git thamoi sina kare ge asu ningai chauri ba ai ngamoi sakhang nadri ba mangonda punsi ge atikar sina thokpa ai ngamoi kana gi gari ma khono danongin waram gadra lambi da cha cha bo oi ramale karigino ngasi di ai gi thamoi sina da no ngin gi gari ma khol da ashuk lang da naruri da no ngi masira nu si ba hai ba do masira ni nu si ba hai ba do bo

0: Yang si,
1: si.
0: Nang sa kibuyan si.
1: Isa kisip.
0: Nang si masak kang dami magi de magta. Nang na nang thado sa katro. Si, kaya no ba? Si, yabi tayo ng pirok si. Piro.
1: Adi na. Nang matayo ba? Nang matayo ni. Luhong bagi dohol gi makwan si. Ay gi pamda. Matampo na makiwan at tahan da bangam gani hay na.
0: Ba?
1: Hayo. Si, nang nung gani hayo.
0: Nung yin.
1: Nang siyo. Madu mati gambar ini tera. Kita, kita aje begitu pirau. Aiy, aiy buka mana? Aiy kau isu tolong. Ma panda, aiy merup sing yam deh. Ma pam duda, apa mu thaba amat oraga? Aiy leluk eh.
0: Baik.
1: Ma pam si dia aiy, aiy mikup amat pabu leiba pamtre. Ma pam si dia ini leiba deh. Ma pam si dia ini leiba tarab deh. Nangi merup nongi, kari oi kibi aiy. Madu, madu tak bukan tu. Aisyah lagi lehuru bay. Nang ibu orang no.
0: Pare bay. Sekarang ya adre budi cakap. Nang na yau yau rumah pun ku dengi bau di piru ku nungin.
1: Piru ke bay. Si bay. Si muda di nang na. Mau deh orang biu.
0: Kali no.
1: Mana ibu karim na tu na. Mana ibu kerja mana tu nulis lagi pak? Aini di mana pamlo bani hai tu na? Harau harau licik lagi pak? Hangga amaru pokai bi macam ini perit tu.
0: Umin
1: masih matang mangga tapi biko. Masih usah. Aini pamda sana pamlay ramtre. Goodbye. Si si matang di nang mangga tu yohan biko.
0: Aini aini so idin yohan di pak.
1: Ayam mau ada, bay. Aisyah lagi, bay.
0: Mungkin,
1: Aisyah lagi, bay.

sangai sine lege domna tongan tongan ba manipuri film ching digi lokchaba film isai mathang mathang ngina tabiri handak amuk tahan jagadori bisai si lang film mas digi lokchaba ni saisik libi kabita isai gi sereng ba moirang tem inaw amadi serang ba arke jiteng

0: hoi lang le na hambi dai pa kom pipi ko to ta atu pa ko lamung lo ko chi hello good afternoon kana hoi bire banu ming hai bi hello ta zai ta bi dabra
1: ta dare
0: hai bi hai bi
1: ta ki ta kai no bi ta bi se nam ta so ta ki ai tu ram ta nga ta tu khmaya ta mari ta nga khmai chure bu ko
0: hoi hoi hoi doctor da pakumbudi pihansi dipunga si thamjeri ba topic sina autism gi angang sing khalapada lon ngang thopangam da ba magi tongan tongan ba adubumba mayam gi matang dani moi ge loina ba gi mongne adubu huji isana hangbi dai si sahi tram ri tangarum suro mi si yam chawali adigi ngana san ba kap si yam kapi adu depression thabak nai kum ba hoi hoi hoi do doctor da gin tong pa khum ta mine si ta wada di kitang di thaina re khoi ki tham jari ba to pi si gata
2: hoi hoi to ta hoi di chahi tram nga gum ba si adolescence sai do ni ko go to adige masi anga ngo em ba da gi transition period adult work na ba gi
0: khala
2: pa gi period am ne ba mas is the khoi gi hormones sing puberty lag pa gi ko sina mood hai ta ne khoi wa khan kuning wa khan se a home we am na lehen mai ta re hoi the mood change hai ta ne ko the behavior change
0: hanu ngai ba nga harau ba nga hai song ning ba
2: the gi am na ke hai ta re the gi school do or kar le kai do ma gi peer pressure hai ta re ma sum ma na ba ma na bi sing gi influence hai ta re ko so ma am se la ga the gi mu rebelliousness hai ba am se le ri so ma kan se da ima ipa na hai ba si lumna logdaba imana bana
0: imana
2: ni hena lumna logba are ge music sida ida amba suma hapsale autism gi dinat reko matam khad logze so amba su hapsale I will the music si mobile phone gi internet gi kai gi sina amu hena amu mu the influence a phawa drom da tawla di phawa ko phatta brom da
0: singa ga de akalom
2: da aduna su we bi ai adu tang esa yeng thok na phabe
0: ni hello hello kana we bi ro bano habi
3: good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon.
2: brain gi the mid key stimulation si amarom chakra ga dikhang dile oi bisu yai adugo mama ma passing na amadi khan khan ga daban aina yok pa gi mo now yok na kon sina soi da autism na bani natra ga na ai gi irani autism na base ka na da tra ga in screen time yam every mobile da mobile da or tv da yam yengi base na autism na re ini hai se si janan mo oi duine ba ko adu sahi mai manga sure thom da du thole adu ang di assess to ma chang hai ba di mo radio da di da khoi diagnosis si to ya da ni na ko
0: sa una ba na ta ba ni na ko hoi my symptom di dong ha da pa ni Doctor Kolamaka, Galo Kachigini. Hello? Hello? Line just said, Kerry. Other Doctor Makatar was the Mukanzanese, or to sit Naraba. Mui angang singse yum da matau karam na loina gani kwa sai topic tes wahai zaba ko ti jam khangdo pa loina na matau karam na loina gani moi bo haibe se si matau karam na loina bi gani magi ka kamaina ta uni care giver na kamaina ta uni mama mama pa na magi dum ta kari care lo uni kai be se si gi matang dum tai bi
2: ai na sai thamja gi ba ke hai tare gan early detection adagi yamna intensive therapy adagi ka hai tare sai si moyam se kaim ta kana da gi maram am lai bi family sina accept to draba understand to draba ma bahap ta bi draba understand to bi draba nu si bi draba adu gan di akoi support phana pi ra ga su therapy phana ta ga su
0: kan ni ngai
2: ko ga adu ga akoi na quite the lose acceptance hai bu si ko adu na autism gi ke no condition ji ga loinari ba mama ma passing waro ma pu ma bensing waro ma chimanao sing waro when khanga da basi akhoi ki icha ase asoi bani hai basi fine color de akhoi icha ase mayam ga di manadre madu ma special ni ko special na khanga done ba aduga mo atai de ki ta bana te hin slo go doine
0: hoi hoi
2: spai gi si gi wakhan si da ta go doine ba
0: na ta ga de hena sonda gi doine ba wakhal do hena
2: man ne adagi comparison ma moi gi dis mind tole
0: ayi di
2: mind tole adagi ma kai da machi na di to kan di dis mind tole gi de si ma dis mind tole adagi a khoi si harwa go da ba di ma kan da ma na ngasi di ma mi ne ye ngai ne small kan de victory hai ta re
0: la nam khu ngai ba ma
2: ngai ba mong sa si da khoi na pen tho ga kan ma to go do ne ba ko aduga sum ma si develop tho ko de ngsi bi ra de
0: hello good afternoon Hello, Tabiko. Kanao
4: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon.
4: Madam, from Sonia.
0: Sonia, kari hang winning ba, Doctor Dagi?
4: Saya jangan nak sama punya ada visi atau jangan macam jutaan lah.
0: Doktor, tahu. Doktor, tak kita sih kok.
2: Jadi.
0: Ramu
2: duit ramai ni kan saya hasil kita tu. Puberty, adolescence, cakap lagi bagi kosong bagi. Jadi tu, yang tu cakap, ahong lakukan tu ni behavior tu, atau lagi communication tu, interaction macam apa kan? Saya tu thumbs agre. Ada autism ke di kahen? Mari leh nanti. Aduh, autism ke loh itu loh yang nacat pa anaba di yang common loh anaba kerja. Common loh anaba sing si suppose intellectual disability, IQ si macam tu lagi kan niem ba. Si orang kat dia autism ki prognosis sahaja mana tunggak kat orang kat dia je, si su kira sahih boleh kalle. Aduh, nanti benda muda su ADHD, hai na attention si, yang na kui na piu ngam dawa, mukut masa yang leng ba ADHD si su yang tuai ni cermin ni. Nanti benda kan su depression muda cakap mana? Depression, anxiety, aku muda cermin ni cakap mana ko? Depression, anxiety, si umpama si su autism
0: loina cakap. Aduna, kaki inkalapa angang singsi, mama na, papa na, family desu, magi inkalapa matam ni, sumbagi changes me amla kosis, mama papa understand tu bivam sange
2: ma,
0: netraga di, onan hita kandu ini ma, aduga mama kata abla kangzani mesti doktor, kaki cukup autistic or angang singsi kita makta diet hai tarik ko, sabat thak pada kaki nemu kita makta kari kari care, loba kari kari pizza pita piba, sige matang desu kata hai piu.
2: Autism naba angang sing sim ingin saya hajar bah sameness hebat di.
0: Nombor
2: adum caning hebat tu mana bangga. Acah caning ba. Iban cepat bahu tu mana cili lumbi
0: lo.
2: Rutto adu tu suka kan dum cepat. Nanti gigo. Thamam bapoti kita kain nanti thamagadi ma
0: khusus
2: kurang khusyau nara ni betul. Adu na mana tu pot am khatang item aman itu cum cara mina ko. Deficiency tu am legal le. Hai budi calcium gyoro vitamin makan sing.
0: Mana pami tu am khatang tu dah cek kerbani na.
2: Adagi amu si autism da kanai hai budi diet khas musik research kan tu. Aham budi kayak hai tarai. kari kesin haina khoi sangu sangum da yauri ba dugi yabo poching ji chocolate to ro kano sangu ngak to ro sangu ngi product haita ene ba adu adu si moida lactase haiba enzymes moi ayam ba da yau da sangu du tumna ba adu na masi yau da bi adagi gluten haiba le gluten se khoi ki gehu gi kai haita pothok sing haiba di moida ro ata ro adu biscuit nun ki to yau se gluten gluten si yau ba poching si moi da dakar le ba dakar
0: le ti ba
2: adu si kakthara gadi improvement si hena tu haiba gi kanoma
0: study
2: lady me hamle adu ketogenic diet haiba si su kanai hai ketogenic diet is kisu natya khona carbohydrates se akhoi ki thum chini gi oi ba adu gi akhoi chak su carbohydrate ni thuba carbohydrate ki chak han dan ba adu fat na helan ba fat ka adu adequate protein protein si kamarang kaina haiba di dakale chang de piwa ketogenic diet aduga gluten and casein free diet hai se si ya kane aduga sagi calcium gumba kai gumba sing du de khoina vitamin awar pa sing du khoina menkhat piwa ta
0: adu doctor na habi be sin ne di khoi gi autist or angang sin si kita mukte special diet am yam yam darkar oi have me ba khoi gi normal imung gi sari ba ta iba pang thongi ba sin na ta na special care me di darkar oi have me ba ya nuwaze doctor aduga mokoi gi treatment gi matang la ko matan de di moisi karmai na tong ni treatment gi matang suk tang pan pira
2: treatment si hidak ki oina di hidak ki oina di ngasi phaw da experimental lai bakhar natna hidak ki oina di kano gi autism autism gi hidak si laitri adu ma ga loina na chat pa ga sai gi anaba ma yam na aggression adagi
0: anxiety
2: irritability depression su ma gi di hidak tha bi ai ba
0: hoi hoi marak chi da kolam tu lo ko chage hello na ji am nu ate o have you
2: adagi mu hidak na ta bad chat lagadi yam na important hoi sing sai gi koi gi mu gi se independent oina ba phangsla cha ba thak pa do oi ro ke haitare adi ke nonto semje bo ro sumbo sing jing amna bagi tambi du tare moi dako independent oina ba ko adu ga individualize mi mi ga mana mi ama da si to ya gre har ga ko mi ama da ta pan san bejar oi ba si adi spectrum have ni yam ke na gre ba tailor me na ko na ready made le bo si on le bo adu mai na moi da ready made ta ma su ma on da si to gre adu si si kana ni have asi yaad de ba mi mi du gi ma gi strength adi ma gi ko in autism autistic kan du gi strength oi be du ga de ma gi challenges na kai no je khanga ga du shambi ga du ne
0: ho ad ma na ta wi ga da ne ba ad chit me an hala ga hek te hi da sma pizer ga du ha be du leite ba le be na tam ni hello hello
5: hello afternoon ne da
0: good afternoon hai bi ka di hum bi ne ba doctor da gi
5: ne da me sho ma ka ka ni ma ne de me ni and doctor dei khangani mani odinen jam je akoi gi lena lai ong je ka akoi gi a machine from je kamai to upira ko da ge aduga ani shuba dana akoi gi a ba ises jawraga ani shuba gi sanga kana kamai na lai ong je utpana na doctor dei khangani dana ta jara ko ne da
0: hoi hoi tarasi doctor dagi autism basi kari no magi laion laina laion do mamang budi doctor na pasana clear ina pan bikre adu bu mamang ta hu da ni khalga doctor na utanga na ri to halage
2: autism sing sai na thamjagi bu anga ngori ngai da khagi brain hai tare ne ko si na develop to poka matam sai da thon kan oi pa condition ni masina hoi gi hai mi oi sing sina mi amaga interact to ba mi ko adagi pau phauna ba communication hai tare adagi kamaina behavior kamaina keno to hai bose sida kai ba lak pa ko si de sida eng sa ma ju tham ja gare mai da tongan tongan ba bi keno ut pa yai keno se hai di
0: sign
2: symptoms mai ma sai keno hanjin hanjin na moram leita na keno to ba hai tare mana da po po tha bo ju khubi chup bo ju ku dom be ju te
0: te te ko ja
2: ta ku da ta uchi to no khap pa de gi na sai gi ur le ba spinning hai tare ne ko ma sa ma tan ur le ja ba ani kuning ka sat pa ko adu sumbo sing si we doing symptoms se
0: a kolam tangla pachi
5: hello
0: hello hi view
5: ibo a kanogi review ge anga kanogi putni ko
0: good afternoon ladies ki
5: oh oh
0: a koi gisi thamja
5: di ba ha no pa ma ta se ei tara ga taru a tra tu ta ti si tangere tang e ba ko
0: hoi
5: a do ma se kan hai tan phone da ra ngau ge ba
0: Dr. Marks, then how do you put a boy in a cookie? Is she a matang? Tamina, she, some tank of land, a sepany.

Mapaw tabuta ning ba, mahaki may kay tabuyang ning ba, nung si bamagi hong nasani. Inaak tapam lamba, loon na yeng lamba, momon nok lamba, ningsing-ningsing duna, lamlan ba mahakpo, adumag uning duna layba, nuzaka nagit hamoy awaba, lamlan ba kanana kang bigani.

0: yang bazei se adum music yok de hebe wani konjel nung si banina haitare adum nungai na isai mo ina dum tabung ami khoina
1: adum se no mo su nung sa mo sa
0: no ka ma ne sing bune isai sik pumi de di ma si khoi chum ne gi ke no sing ne misam sing na haitare khangje de bagi wani du ga isai sik pa khana o sina thawai ni khanje ba single sing gi ma pham de di nung sa mo sa ba no mu ta to bu si o wa pham ne
1: ma ne
0: adu kali mu matam de che khoi gi isai gi program di loksel lura ba ko adu ga khoi ismaina khanaw nwaik ta ba lok thung ba gum ba kaing ba torok pasi matam da di kramain tawna minister
1: do do sata ba yaw ga lak ta ba suya de hai ba kwa na are ha ba suya da ba lok sholu bani na stage di si gi khoi live tha ba gi yam mangja bam su lai ba kana pa su lai mangja ba su lai phajana sa perform taw kha ga di nungai ba do khanaw yarak ta ba da di sak pa do di law ba yarak tre ma da gi music khong pa da re sur sa da ba si am nungai te ba da na sathi ba me yao ki bahir okta ise
0: tata si si
1: lok se thunga ba ise lokat pa chu ya yaad ra ba ado lok thunga ga gi amde le kan lao ga di yae ba okay do ga khu ye lo da hai ba skill se har ban da ni pal la ga thok ta ba chu yao ra
0: konjen thok ra
1: thok ta ba as ise kam ni ne ba ko chai ji sat ba yaad la ta ba yaad di har ne chale chu mo khoi ra lai khoi ra lai khoi ra chai ji sat ya di har ne chai do ta se ek dhara ga di artist ise shaura ga di koi pisha pirak tu
0: mane mane
1: ado ragadi ka wipe ra kan nikwa ado koi amayang se ba su oy ado bo sina ju hingi ne koi artist se amlu ye ba sina koi se hing jari ba ne ba music shan oy ro artist no porom na to pasi mam jae hai ho da sina koi gi pun si se hing jari ne ba ko sa ju se mi ne na la chu ta mi mung manung gi loi punamak maintain to jari ne ba ado da khata au ya rakta ba si di punin nu si ja ne he ado ni ari gai di ai di aing ba po se sa sa dre
0: o
1: kai gano haba da aing ba posidi khanaw da thing ba da khoi gi shwa ya de ba da na sa ba matam da ice cream gum ba freeze tham ba po chuk za za da
0: cold food cham za da
1: asu za za de
0: ada atai di dum kana gum singa chini cha da ba di ya du sa da ba na le do ji ki di ichi ki di aing ba khatang la
1: aing ba khatana te de am ta thing de
0: atai de thing de ba
1: oi chai lai sa
0: hai hai adune yam nungai si si kana kum mi mu ga su khene ba leidna ai de du sai sha din to bu su lei aduga isi gi di ji aing ba khak ya de tai di loin ya ha ba su ma yam nungai adu what is khu gi si khu na sung sai ma mang du pan jagi do yam na phana kui re khu na thongram lakshmi ko ba isai sak pi ma gi ma gi sai sing si khu gi na kong sta tar ga la pa si phana sang yen adu masi gi hairi chini sahi kun thani phumu haitare isi gi work che maina leida mani masi gi marak stage ta manipuri isai gi haitare tangkak ma yam ma su soidna thengna bira am gani ba haibadi hauji ji leri ba manipuri music ki manipuri mata mi se haiga dra manipuri music ki train ji ga ngasi de gi sahi tara kun gi mamangi train gi su khenai adagi mu ngalinga idu su mu khenari ni sai gi khenaba sing isai gi life ta thengna pa train ji haitare ma roina sai gi matang da kitanga sum bari dibi
1: thaina ge khoina halaman singi matung de inrak pa matam da di isai gi magun si am wang hi am suki stage thok pa matam da khoina han singi sak pa gi mato si tam ba ga sak pa matam da ma loi dra yo roi dra na ki jaba ma a khoi ka hai tare han sing ji gi magun du na hen bani la
0: ko
1: nga ga dra nga moi dra khoi wa na wa na khona ra ga dum kha ga kha ga nga ngone sum inarak pa tawak pa ni ki su ki ba de gi sak sak ja ning ba mai taw le lak pa de gi khoi gi maron se khoi gi mathak amathak ta ma marak ta ma sai lai rak pa ni adu kha ne ba khoi sina mu adu gi mang so khoi dum hangoi na ka ga khoi gi mamang da paung pa hari hoi adu gi mama mama kanu kamala hoi miam lai gre adu gi matung da mu lai sina ka kana ba bolke nu hoi ka ka joy kumar hoi chhi gi matung da mu khoi se ina jare adu matung da ne ba khoi na mu lai sina adu ma kha adu matam matam du gi oi ba isai matam isai asi matam matam du gi ni ko adu ni am ki na ki na hangoi na oja asi ma lai ram da khoi ne sei performance khoi gi ka hai da ma khoi na taw ba performance tu ma ngam ja dra ga su ma khoi gi tawri bodu yeng jai ko khoi ki na ki na yeng jai ko kali har ka da ge na lai jai du ga khoi na moi gi matung ila ga salak pa matam da bas ta pun pun sa le adu na oja sen ki na pham ma ga lai ba se khoi ji am ma hangoi ba ki ba ko da gi khoi la ga ba sa ki ha si ya da ba program de matam du da khoi na salak pa matam da de program ani ko ma sa le rup ra ga ga kanu ga lai ram khara mai ra nu la mai kam kha di lai ram du stage join ja pa di khoi gi rup ra ga si ga ge keno mahabharat ai nam leiram
0: mahabharat sargam
1: ganiga sargam puna mukon ba mare
0: ko
1: na sim chalak pada di ani dukha ga satam ani budi chali ado chatke haibe se ngam de haba akhoi gi matang ma hansing juna haibe ra ga sak tu ngai ri ne ba adu ai di ai ge laiba gam thi ba hai ga dra ke hai dun ai di sai ji aram ga hai ta ba ne ba hai ta ba di nati sum salak ta ba awai matam du gi hindi sha ingai matam du ba di khaga lang ba se adu ga sai audio gi oina lak ma tam dari khaga tap tap ba sing saksa ba ni na khra ma mang ga saksa ni nge ba ko phang de ba ma mai ta da ko ining dam da ing ra du da ko tholak pa da han sing du na hai bi rak pa timing ma gi lei ba ni na han sing du nu chakra ni na ko ina ma mai da ga ta ba chu tum jao ba adu tholak pa da mi ni mi si ga rom dra ba hai ta re khaga di tum la ta lak ta tak li tak li mai ga ti aga ga ing mani na ga khaga khaga laibo da saru tha tha lampa ka laibo do adu ga isai ye thokan da ramle nam da bu da isai lainam da bu mani da na mi do poning ga si dung shiri pone ko isai se tabi na balai tre ko khala ga adu bo shor khoram ga sai cha kan da ko isai si bu nung shiri ba tabi ning ba sing du na khaga khaga sang chal la ga am sang bi rak pa hai ta re wa pan marak ta ga lairam ba mai ti ate ga lairam ma ya cha ga kan da amuk ka aduk yam lampak to thamba dingam pontre da khara dum mi cham chan ni mukti dum ka chak chak pa do aduk yam nushi kham ka tabi ai sai sai sai tabi ko kai kham do mai to ye nushi do ho jikat khena re da hojik matam sidi
0: hojik matam mi sai na thole sidi matam matam gi
1: hai ta ne thole
0: akoi ki sai ma pu thok pu do sui sai hojik siga na hawai ga sukhar khena re ngani na khalle
1: na hawai de audio se akoi na moina dum pu thok ma ngak ta ni hojine album ma na tawre da na sisu dum pu thok e ado kena bose khara dil lai re da
0: le hojik ti isei sia amak ka dum isei amak ka na gum individual sei sek pa mi mana isei amak ka puthok se gi na ji album ne na tor ga puthok pe na hawai di sei tara makari ma sudra ga di ke se chai a b si gi tor ga puthok na duni na
1: system se
0: khana system se
1: hojik na chocolate
0: da chocolate isei amak tung puthok ke su yare ba
1: yare
0: adu ise wari budi yamna ke na to ye do khigi aina khangjening bam khakle sum masi artist ki life aitare saisak pa saisak pishing si ki life to ina thengna ba ke no ma oidine ando karing bukan da si ning bakai rak pathamoi de pelak tab de gyas ise ise to ogi kaina khan ba matang ga yau gibra
1: adu yau ban de hoje yau yau hoje oina hoje hoje ko yau re di chakla ko matung ina media la amni na ko ise ye thingjin bi na he to utro pare khama tam de thing e kharao kumai an onthok pire adubu isai gi magun khangba artist sunu shibi ba kanguna di sugum ma se tau de ba phabung da lai raga ko adagi sangsan kuma ma khar ling khala kadoi di phau nung ba oi raga di thing gi sida nam chal ani do thing e do thing ngai ti ha ba ko na sina khoi su hingjari ba ni ha ba hoi lan da khoi sei tau gi hai de ko adagi awa ba mi gi awa ba lai bak tar ma tam da koi sei tau ge hai de adubu hing da baya de khu sak sa du ni ha ba sina lai du ni
0: mani mani
1: hing du pun sin
0: sin pham o jeri bne
1: oi bne ba adu khu su kitang khalan ning ba hai ta re punung ge nu shi ba hai ta re koi thing e ko ha ba da punung se artist mo er kan da di cha isu de gi sa da sa di pu thong ne mo wa khaj ta mak tre ha ba tam bi ning ak tre ha ba kai gnu da akhoi da wa ri ba saina phauri do
0: thamoi ami to pada phawning do
1: phawning do bagi wakhan se lai aba sei to ga ati so ka dun adu bu mioi bai ba se mioi ba pun si se laina tina awana ko ke hadi sei ngang dra ne
0: mani mani
1: adu di taru ra no ba ai ai khai je do se thing ba se nu ai je de ba adu so podi matam khara to bo do khara timing ma yeng ga pak thing da thing ba na ta ba khara chu tum o khar su ta hun ba ya bu phi ba mam da la ning ba ta re pin ja da bu ne
0: ai ji mane mane asing mane hui lam dam stage da isai kha ki suna ta na sumang le la oi ro adigi film gi ke no oi ro ko entertainment gi saru ka moi ne le ri bi sing sa entertainment oi ne purely dum umang gi da na masina sin pha moi jari ba professionally sing jeli bi sing da di hing ba da wa ba oi ba
1: adu ga amu su thing ai gi maram si nam ne ko gi nong yai tu hai ta re ko than bu ma tam phang da sai timing nai na ta ro ga di ka su thing oi
0: thing oi
1: hai ba di pung ta re te ho ro pung ta ra kai do loro tara ma thoi mung do loi ta ding do lo sangra ga di tum ba su kai kai dre mi na su nga ngak tre
0: ma ji sil li ba sei shin bi ba sei shil lang yi sing na su khra khan bam su sang yi ma
1: organizer hai ta
0: organizer sing sina
1: sama la adi artist si su yam na ma timing du ga sa na na hai di artist ma sing du akak na na ko pam ja ba di ya me ano ba ma yam ta ning ma ngak ta ni adu bu yeng ga adu ga smaina chin bi ra ga di adu Aye lah, bapa bahaya kata, pura bener siam support tobi ini meku ichen upi, mung manung na koi gi lay mungam chen, oh support tobi ba, thang na ba koi gi lay riba, thang na riba koi no, koi gi nakan na su, nong thom bom lay ba ko, nong thom mung gi koi mam chan na, koi na sum kau ba ko, mana siam na support tobi ba radio si sangu ni, nang bukai na sum lay dana ko, amai tau dana, degi koi gi lay kai su bom gi mami nam lay, mana su thong na happy ba do, si si kanan tau tapi aroi kan leidana kosum mau erak pasi dia ngang sa sele i
0: thumung manunggi aduni en hangjeningi se sai angang musa sele lakpa degi sai sing thum bagi ini miku gi seba siga karmaina adjust ro ke do
1: aduni mayama tum support au degi adegi imung manunggi sin bayar so lekai di nu sibi mayama moi de su angang thamam angang ase dum thamam baga dum mayama lekai khangde imung khangde mayama support au bi
0: mane man ozawai ba masu samane ozawai ba masu angang do dum ozawai ba sanab hona da ma de sin na man mane mane oi yang nungai wari budi ya, do merak tak ikolar am tengga mu wari sana betan jag log jage. Hello, hello,
2: hello.
0: Oh, tajere ming lepam tak kuyu.
2: Good evening, sir. Busu aduga ningsin beri bagus busu sir.
0: Good evening.
2: Sir, ini sih jamai dagi aku jamai beri tan.
0: Oh, hey, tak kuyu kari guest dagi kari wapam tak bening ba.
2: Oh, sir, ini tajere ming busu kenyu gini ini damgi sih. Kainnya jam dah ni siapa kunci tangga korak leto, aduh mati entah kain ba.
0: Si si si.
2: Yang kerja ni, nawa nawa aduh lihat kan, aduh kerja ni si yang kerja kunci pada, nupa nawa kerja ni aduh nerangi konjel dekik, aduh nawa lagi bani aduh tajam ni.
0: Kau aduh kau kau ye pon tu beri lisa. Koyi ngasih gigi guest lagi su kainnya ramdai nungsi ba kocih tangba horak lisi mati kama soi dina tajagi ado som nading saigi hari bisai si keram bermatam dek kama itu nata biki beno kiam koyi tak kiba kiam ngauze gigi tu taning bai tare.
2: Tapi jadi ayi kala ayi nazo angah koyi ayi nazo si angah di nazo sa ado ayi nazo saya di ampam jadi betain ado ni ini lah ni macam jadi tu kat kita koyi nazamgi pirang kengal bukai nukong koyi tu kat ni lah ayi nazo pajar di saya di mampu mampu lah ishalah kalau sum pagi lagi sehi macam di hai jadi nazo ayi ilah bencur betai jadi lah orang jadi main dengan saya di tadi tahu di saya ini jadi tu si class 19 jadi tu ado ni macam saya Hindi kat sendiri ni macam jadi tu tapi ni mula tajere ego ko. Aduh, kesihat tetapi bermak, kesihat ni tadi betul. Aduh, radio tu dia tu biasa je cendol kita beri nak kalau.
0: Radio ni saya dia wajib ni na.
2: Aduh ni, radio tu dia macam si kon, perlu kalau kalau itu sahdi saya jadi macam tu. Aduh, ayah najis cuma mengatakan kesihat ni. Pirangi malu. Aduh, ayah begitu. Ayah macam tu. Aduh, kang nak buat apa? Kau nak biasa sih dah ni sih. Aduh, kang di kang kerja macam na hygiene itu kok. Aduh, biasa sih dah ni. Asal mungkin saya belajar di hari sih dah melayu belajar hari sama aja. Nah, saya macam na hygiene itu kang jauh yang mana ayah berkang jauh sih. Saya kang tak, tapi yang mengaji, kami ni rumah ye kerja rumah sama. Aduh nasi, ini nene, aduh isai sih jam pagi riba, aduh semai nasi, aduh nasi, aduh isai je padu orang orang, naga aduh lagi bar isai uye pakau.
0: Mati am teng, aku ini guest lagi sumati itu matarasi, aduh ga som lagi sumati am teng ngang biram adi, yang mengaji jaga ni hai tane.
2: Tadi tu, madam nasi no kan ya, aduh
0: no, no hai, madam nasi no hai. Harau
1: ini.
2: Madam, no, kalau tu pun, tu mina no pilih lawan, tu no pilih, no ayam mati yang muka lagi.
0: Hai hai.
2: Okay, lagi sah. Kainaram dayu siwa, kunci tambah hodak le, hukum dalam buta bawa ham, datana hamlap hodak le, datana hamlap hodak le.
0: Yang pasal yang pasal nak sepi ramai kan?
2: Saya.
0: Hei, guest lagi yang saya sih macam dah sukar tamin narasi, tu saya mati yang tamin narasi kan?
2: Ah, terima kasih.
1: Mangi pamjabado atopa line cha cha ki bwane ba sei ye sidi mi khuding ma loi ngang ni na
0: ma ni ma
1: sinja pamjab mai mai line cha cha ki bwane ba
0: konjel phajaba phajada ba hai bhai ta bana amore kanda isai ngang de ba mi di le ra ma ro hai ta
1: oi ei ma tiam chak chak ge ahin bakana bu uraka mirai ke khallab punsibu

0: Hello. Hello.
1: Hello, sir.
0: Good evening. Can I be able to ring you? Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Matam magi nusiba.
0: Oh, matam magi. Inak tayo radio set lay binara kayo no. Kitang taba din ngayon. Matam magi nusiba ba mara? Hoy hoy. Kitang chatwoga di matik to. Amutang gahal na ngang bira. Di am nungay jaga daw ba? Ang
1: niwa.
0: Kina tulak ngayon. Tagra sang bintar. Lapi lam na yung magi. Yari yari. Mayik sing na matik to ngang biro. Ako yung tazara ko
1: kamo. Ako yung niramdagi.
2: Mina di mas migi say sak pa si artist ng pam dobe sulay bako. Do ay di dum sak pa do nungay zay. Nungay zay wakan da sak sa sano na kalle.
0: Mane mane.
2: Ado mo na iba ay sa tracing na sahi. Zao zana sak pa isay sa taba da di nungay raga sa uga de tulu ramba. Ata hay mo.
0: Hoy hoy.
2: Lu raga lay ramme na hay.
0: Ira lang hikta sak pa yad ba.
2: Ado ay ba lo kar lay na ata hay ba ay na kang de dum zasing na kaka kunjoy ko mana pan biram bane
0: kainam
2: dan
0: oh kainam dan nungsi bese
2: masu sai dana ade sup na tangge hing ma dana ta kunje bihari ge bani sai e bi de sakmina bane matam dogi ai ma tek se ba saksa ge ji khan bira pada ko
0: hoy hoy
2: ahan

0: yam pachai se khanbir ibe mi du su in ta ga chari ta re pachabi se ma khanbir ek pagi ado marak thana wari se se ma khata jara ba ji ai gi satra sing ne su kai ni chen pandi ki ba ma khak tara ga ai wa hang ngot hang jen ni ji ji ji o za wi bi bra na tra ga isai ta pi bra ke non di to re ai gi satra ha ra ba ni na kramai to un khle ta ku
1: Oh, I say, say, say, matam, say, so dum tambi, sangritan, so dum tambi.
0: Oh, sangritan, so.
1: Oh, animak tu na dum angang pam zabasing na ko. Adum laga, kui re tabak pa.
0: Oh. Adagi wali do karma ka minus sangritan chu che ji sangritan jun cha pi prakam
1: ta
0: o adam thodu wa to gyam na sim di khoi han khang jada bani haita re sangritan ji ka ye duga angang sing nau na sei pam jeb sing bu tak pitam bi bagi thaba ma torom ba gida mak tsu si bu thaga chari haje ge ado angang sing di kama na tam bi ri chil ba ma tam si da haita re haji khra ko ma bra angang saura bani na kai su sing le ram na
1: ma ne haji ti ai di yam ko me angang tam bi ba dum phajana tam bi ri ma tam ma moina tam ba lak ma tam du angang chien bani ko pan wa ba yum palam dai hai tar ni ko adu matam du da nahot pagi sa ame adu git go bin dai na koi le adu dik koi ra ba adu adu lor kan da ise yum pan thor e ise matam ise sha matum da adu ki de mo yum palam matum da koi na le pa kan da mo koi gi hairang goi thong gi daro men hoye de gi ta na bo hoye tar ga moi na mo koi ni mai sai na se tak pi bane adu dong sak lor ka da adu matung da mo rup ra ga gi krishna lila gum ba de gi phong phong e ba adu da lo hom ba gum ba se ka kajoi kuma na han tam bi re adu matung da kong kham bi kuma ta sa na ani moi ani adu tam bi ra pa
0: o adu chi ji ki sangritan ji ga si gi matam sei yam ta jare adu sangritan gi se mafum matam cha ba sa da bhai ba lai pra mati yam tang ga ta han bi ba ya ga si gi phun ji da gi ta jani bu di ba ni
1: ma khal se ani ne ma khoi gi lo hom ba ya ma dugane mai shaina aski mati ni mai shaina aski mati amaga lo homi mati amaga sake ka
0: hoi hoi che
1: kagi kano sina ni mai hai tare ne ko ni mai sina mama mapa gi pind dan ka saru rage ya thang pibiro na mama da hai base mati tang

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur. Ni kanau ibi dapat no.
1: Nilikutidigi
0: ngangungi mangle. Hoi hoi, malam terang nok sedi. Malam sak.
1: Tiada tiada yang kui dengan si mungkin
0: ada. Hoi hoi, sak sabi dapat bro.
1: Sak saja dah.
0: Hoi hoi. Ai mamang da manglem si mamang da muk thengna gi bada kui ra bada ngangum gi na haib gi mu haina gi bama lai bani ko ning sing biri bra ngangum manglem ngangum gi manglem fani fani kara mi sei ta bi gani tak piu
1: a tam a wom da klem ina a umon ina sakwa ana wo tein la kwa sida don ta ga
0: masigi sei si maru ina koi gi a won bagi Hojisis hoi hoi kadi mathian jabi daga lai biram bano
1: ata asubumirol
0: asubumirol di edu di nga gumba ma nga taw bu gumba taw ga kwa yam hawu mali khunok si jo awon ba film gi habi bani kwa
1: a umoni ne takwa mani mani
0: sei gi sei hogdom ta habi u
1: a ana ba sei ne lak pa si da inau nau ye aji wakar sena
0: film sibu chuma bro a manglim gi sibo
1: awon na pyang litum me han ma man ju khan gre
0: a awon ba wari kan ha bana taba
1: ate awon ma dam hai
0: awon bhai bi ba
1: a
0: timina si apoi gi di film je suki mati gyam bani na kwa awon ba si madi a koi gi manglim na swai di bra a de gi si de ngatan system ni thorok ta brama ta ore ai sai gi sai hodom ta hai biu
1: mama ni am khang ngam
0: ano bu sai hai biu ano
1: bu sai ne la pa chi da no no wi ai wa khaji ha tong khang ge ta pong khang ge
0: umo ni na sak pa ne bu kwa
1: ai
0: hoi hoi a ai sai chi ta han ja ra ge a ai sai ji ma ti am ga ngam bi ram ba ya ga dro
1: nupi
0: ki konjere na mathang do nangang gyo ge yam phaja bo wahini madu su ta badi dum tamin na rasi sei khudol tok jare sarung yabi rakba mangem thakat sari

0: Hello.
1: Good evening.
0: Tazare, good evening Manipur ni kanaw bi rabano.
1: Ai coming the gipan thai mai dai ne.
0: Pankhai taram nok sari karam bhi tabi gani.
1: Kitan kan ngang bi ro ne tab re.
0: Coming hai bi bro.
1: Au ma ne.
0: Hoi.
1: Coming the gipan thai mai dai ne.
0: Hoi. Karam bhi sai tabi gani hai bi.
1: Da pham phlam gi pusparin pusparani na chakpa aman lai bani ne ai para ai loi para phare ya gai na hai chen le to
0: pusparani na chakpa
1: a
0: pum duna to bujiro
1: a
0: pusparani na chakpa pum duna na ho wei sei jira ba
1: na ti na ti a ai nga ai loi na lai pa ai ti ra ge pa khum ai na to wei chen yau ni ai ge kan hai hai
0: pusparani na chakpa di pum duna khatang yau ye atai di Apauga Basanta Taubusina Apauga Bidyarani ke sakpani duga Nungshiba Paubi mol na sakpama ge yawi duga Pusparani di pom duna mathanta si orangmani
1: o ong khatang yawe ba
0: o Pusparani na sei di chume kwa
1: Pusparani na chakoram do mane
0: hoya du si tar si kwa du dia
1: o karam bi chei ji lage
0: pom duna Pusparani na sakpari si sei si mukak yawe ba
1: adu sei ji di tanin ge am khanja ge
0: Habio, habio.
1: Tabiba.
0: Habiro, habiro. Okay, live activity. Koi pankhai gi phone si line ja khidre. Matang. Hello.
2: Hello, good evening, sir.
0: Good evening, kana oi bira bano.
2: Nambol le phone jam bugi, Rasendro going,
0: sir. Rasendro, habibro.
2: Hoi, Rasendro, abah.
0: Hoi, hoi.

0: Nanggum na sa titar makay hindi no. Di mana mo na mo. Thank you, sir.
1: Thakat sari, sa itamin na rasi. Saru ya berag pa thakat sari.
0: Thank you, sir.

0: Hello. Good evening, Manipur. Ni, kanawa biro pa na aroy ba caller aroy bigat wini.
1: Kaya nga tayo wakon sobrang
0: isa. Sobrang aroy ba caller ni isay takpio.
1: Kano Allah ba silam tayo kusparan niya sa kuwa yugan tayo may kagopi na sarang ko isay katatag isa.
0: Hoy. Isay hawdom tayo biyo.
1: Karama rin ni pamatas.
0: Noba film dari itu saya tu nanti ya. Noba apa lagi yang mahal biu?
1: Noba harapan ke lama harapan
0: sah. Lama harapi bra.
1: Ho ho.
0: Hoi noba apa nanti tazir ura. Fani saya tamin dari siaru bekolar suai biru kuah.
1: Fani sah.
0: Takat sari.

Nungsiba pumnamaki, tung na pamuibi, imakaw bi mahaki nungsiba di, kaligumapos posak amataga, sanggam na rubada, imata na helani. Hiram kudimak, taudok kudingda aduga, mapam matam, pibam pumnamakta, ima mahakta na wajabadi, matasinggi damak ni.